0: wasinja mushakulwarisani kapisa oko chingirwa chenecho chingiti chimchibuya echo mwira libula meso tutabaira busi nabatebayira kumbalukola kwa meso mumyezi erihimbana busirivi akatswebana busirivi kitisha bokuibo busana na myezi ituwene moine eyalaba totuka batsoro komwatsi obukulu mobehanda kuchemochehanda mushakulwasi wa musi wa kanari tuka nzumwanene wetu watimbatimbako yabya yahe
1: wasinja nzumwanene wetu watimbatimbako mwene alava kuhusu vukulu mochihanda mtu watu teno kumbe omukulu inyamenyikalira kuchi okomateeko noko namna kwa kaongoza echihanda ari kumakuma chihanda kumbe kumakumacho kandi nyashahulekeracho kandi bunyakola nkwanganakola akakanjo vukulwe
0: kudania bakulu ni muri nyabye mukulu ko myaka me kwesi mu mutu simuri cendo na robukulu bwe kwesi bwe ka nyabye mukulu ri pocha bande
1: nabande nyamukulu mabono tu nje mukulu wenyu me kwikola sala
0: wasinja tunasingo ko mu balito na kwa mire cende nga cene chi chindi chenyu echo mwira libulameso omwasinga wono yo tukende endelea tukalumao ena tukendika nyuko bukulu mo bitunga mo mibiri handi hosi tunasingoko omukulu akanabya akanabya na magrade wabakulu oyo ni mukulu awe chitunga fulani kuze ni mukulu wa karasi fulani kuze ni mukulu wa association fulani nalo tukendiba kanganyo mukulu nga kai nga itwate nabye ngate so bukulu nga bibya kundi hani abanji bakamfanya mukulu inyelunya pocha bande shanga sha mundu nekute nekute so nga patali
1: ya adabu inyonya burira ya bantu bakasondola ya to nyala ngabo nga he
0: na ngi ko kamwe hivi checho kabisa bukulu mumyo mumibiri kutse omala ngabyo abo wote kwanza mushakulu akanaro
1: kunde wasinja wasinja obukulu kwanza bukalu nyamuhanga kisha cho kwanza na ribo bilo nyamuhanga kumbe na ubu akolesha abo ko kunyamuhanga aita yire kwa sondire kunde ani abantu abya mukolo wachitunga fulani inywe nya wazanga kasha bya homelele na chiburi cha luchi omusulamo erewondu omuyiheko ebya lubisula omomutwa ukuwe unalunya nuwena wala ngaya basi shachitsomana mondo abakatumika nabo kumbe ebana bakamusalimia basa miye kumbishe salimia abantu bakatsonga Rakonya to mpaka kwani unisalimia mimi chef wenu. Naona. Na usiwa nganisalimia. Checho.
0: Nerobuku omukulu naye kanabya ne. Unashi hali ya namuna fulani fulani mama namuna manene weri bya mukulu. Akanabye oyuka bya mukulu ole muhira nyamuka bya nomi. Ya bya nondo ya bya mukulu.
1: Ali ayira.
0: Iye ira kudeta. Inye kasa kasinya inyingiro kwa bukulu.
1: Inye tukarevu wapa kula bala hona rumo yao.
0: Inye ya. Uwe nisumu kutuwa irauti.
1: Yili trabo.
0: Hanena baande baka bakulu ukumubuchaguze mbo. Fulani wa malara.
1: Wa matolera.
0: Wa matolera. Hanibona baande ba chef haba kabia kupte. Mbamu njira mbo.
1: Fulani kundia mabe loha. Mbamu usambole mba naba ukute mabajama yu angashialo umwa nya wawo. Na wenye unye wate. Kimbo nuna mana mulangera atolera.
0: Atolera.
1: Basi nya kesu ndulia. Ayvino wane.
0: Nerukalangira abakahira wawo na bande bandu sibali tsomana bakasondola
1: kunde sibali asombolawo
0: inje ninashiwa nihira ha
1: munasi no bukuru wenga bolwahi
0: na bolwahi e barua ya sire chinja samona bya eh yejo kabisa tunasingo ko omukulu ko nenebo kumba muholuka ngerwa loyo
1: ko na beti
0: kunde bo kwa kana bwa batete omukulu kumba muholuka ngera naye kuminya sicha abakeba
1: abakeba ke enyahurakira nabo echo bakanda mu bwere nyetsopoli ya chunyeli byanga chinuwe nesha loka akatomboke ye
0: checho kabisa
1: nasi nabakulu banene bakana pata ma probleme usana tendurakira bakeba ke bo bano banashiko bana mukusohera nero okay mu bwarane
0: ninde
1: bana mundo kanya bwere nyamu tombo karabo mola ketu
0: na ukatoru muchuna
1: iba biryo wa abakatsonge iba nashi
0: na bitsuwe biryo kwa bakulu bakabulo yuka muburanga nende
1: ehe
0: omukulu bwa ayi
1: bwanga ndi amora
0: nende yukende mubwira sa
1: konza rakobwaka ibishe hani bakulu barakobwaka swanga musunga kasekana ba na bajabewe hakuna mbaba ke monera mabisekana bo eske kimba nakone
0: yeah
1: mushefu mabisekana bando
0: bo mushefu kwanza kumbu wa
1: kumbe babe biraba wa bashaba
0: abashaba bo biraba
1: si bodu ye songa musonga kasekana ba na bashaba yo hakuna mbaba ke monera mabisekana bo eske kimba nakone
0: yeah
1: mushefu mabisekana bando
0: bo mushefu kwanza kumbu wa
1: kumbe babe biraba wa bashaba
0: abashaba bo biraba
1: si bodu ye
0: Babi
1: nene kwewe usimirekana nene kwewe
0: usimya mwalimu
1: nonya mwalimu wa
0: na ukalangrango kuba situ akaretare kako
1: ezo nenye somo chatso mane grade iwe rote ni yije mwaja
0: na rochechu kabisa nyoba kulu kumwa bya bali mberi kundi akana bi mibiri bombo omukulu kumenya binyina utuko mukali selo hali ya mubiri onongo kwa mata amabi kundi tunasingo ko umubitunga hakanabya hakanabya abantu omukulu inyirinyaronda abo ko cyahanda ciwe cyisa
1: ebo babya baja
0: kutya barafiki ebo babya baja kutya be wabo
1: ayabo
0: murongo wabwe
1: rene hayi twandiho le miyi
0: abo secretary no yuka musubuka
1: na
0: abo si
1: ko ka village ka na rubwe byo ne
0: na entreprise
1: ni abanyana
0: ni banyamaeria kosa banyamuhanji
1: nani entreprise ya leta lakini yabari yangaye we prive akara mu bandu abe wapa basabasa kandi abate meritana yebya tukandibwa tu ende bane
0: eh bane umunye bya mu secrétaire
1: baba na incompetent
0: aba kapo keresho francs bari tumika
1: nabo bane
0: eh cho ni kitsibu kabisa mu bitunga abantu bane utuka matricule kandi se bari kola na chendo
1: aha
0: aba chef bana mba eba namba mbutu bana
1: bakasuka abo abana bokolo bale boto
0: obukulu bakanyaka ruta mukulu yembene
1: eso andesha bana
0: ngubi ngapata affectation
1: ah
0: umuntu ka uye myaka 10 shata patane affectation yo mumibi
1: kosa lo hangula mbene
0: no ndi ba mbusu wata kola ngoko tu
1: ngoko bakana kola
0: ehe neruwa mukulu akanyaka kumboka iswatso mana kanyaka
1: Nero abakulu nabo hanya baje babare ababare tunga bakulu bamena isibashi. Usana mebare yabo.
0: Uwo bya simba wa bya mukatso
1: ka. Kwa wasirayo tukerewa
0: mutinya uyo.
1: Nyauke
0: kinyau.
1: Kana onyo kusalimia ndo kupikira na rusakwe.
0: Naribwa tu abakulu baute ama probleme manene kundibo. Sebalianza. Donc wamabi abantu batumike ndeke bakakupona.
1: Bakakupona. Hanna bakulu bakakura bo sa donc wabena ne mutumika no lenkane ne mukuma kuma bandu mukane bandu ndeke alakini abantu seba mulangi.
0: Seba muliko.
1: Baute mbita yabo batakire bara mo mawako.
0: Wako batu.
1: Fulani we kumbe no washa kompororia. Nero wabena nakabya aho kwenya inyakatsungishunzi. Nyakatsungaba abantu abata mulangire ngamondo
0: bakamukoma kwa mabure kondesewe wabo
1: ebishebyo
0: akatumika ndake mesi wewe
1: tu
0: adiye tu aluenda aluweho tu
1: tulebe tu
0: owe tu itwe byo ndumu tokatoka byo mochialimu abakulu bakuloka omuntu kumbisha ngoze wabo abali ngaba ipepe na ba provide ebyo twabre arrange bitwa Obre mundu muriwe uruwa butem ukaluwa ye hare
1: na mukanisa mekana bya kelke fwa omuntu shale bya mwalimu hakaboka no bakakutuma hande
0: checho yebi ne rohane bukulu babitunga wala ngranga ku entreprise ni yau na bya entreprise ye leta bakuswa bya mu sundoliwe chisomwe

Batunga ba ulikiriwe chembe chomoto utembo beni tuma bakocha mu tonjere no ni sahini na nusu mu mujiyo wa utembo tulio moche setuwa menya vero ndato kwa mkara wa munane na chere moche venya veveri makumi ya veri na ndato wa moche rikubu tukue cha muna vire liyare babu rango kwa nyerihika manga hatia abanduwa na hili ndiri rumukania owo mokulu wa chihuwa wate ya kandevia nyeru abanduwa karenderera atuke vanga yitua vate Ebya bama ba uma ba kabu ako vyanga kolwako vete vanga beba bandwa be opposition tanga beba bandwa ba majority tunemo wa na bande ba utoko mano vya malwa baka buangana cha bandu vanga itekani abatu ukumukania oyo echo tukabulana ya checho na bikalani na bunga vanga itwa bate omochende chetu echa munagwire Nukukani ukumati ono, mtu kabri kira uko kambale mkwanza la eje.

0: na bati tune muishinda kikwe mano baka bambo ya base vita kumbe ya hoye M23 vita M23 ya mawa na ya baada efende yenia no kasindi no amuka hulana bono na ba maimaya ba foma imaye nabo banushirie munaburi haringo ko tukaishe wetu eno mundonga na bati tune muishinda kikwe mano baka bambo ya base vita kumbe ya hoye M23 vita M23 ya mawa na ya baada efende yenia no kasindi no amuka hulana bono na ba maimaya ba foma imaye nabo banushirie munaburi haringo ko tukaishe wetu eno mundonga na bati tune muishinda kikwe base vita kumbe ya hoye M23 vita M23 ya mawa na ya baada efende yenia no kasindi no amuka hulana bono na ba maimaya ba foma imaye nabo banushirie munaburi haringo ko tukaishe wetu eno mundonga na bati tune muishinda kikwe
1: ama dialogue wa riko
2: abantu bakagame ba mabiasa obo mukabwa mutsikagame kakoresaya mbenu siche ndiwe ticha
1: busira abo tukobwa abantu bakasha sabaki itwe kagame byakayitirize bamabe baneka bakasa okay lakini akaede sharje kama eske bakongoleba na utie problem na kagame
2: nibambo emediation ye uto mugire wa riko la mukwanza
1: sana
2: sana la sunga za
1: busi yabo iya bisi yesengo kondia mabibi yesengo tout quoi c'est quoi manipulation amabi yoko oko opposition bakasha
2: ngwite on a proposé
1: amabi yoko oko inyosa
2: on a proposé timu kwanza abahe oko mediation
1: non a partir au conflit akasha ronde et terre ne yo ngabe
2: no yo ngabe mediateur
1: banebo ambesengo okay banebo ambo tsekedi nani ngana ba mediateur
2: kwanza la kasondo lune mulebe sahango kosha mabeho wamu mebo mtu kana kwa itaminga herebe onomo kwati ati nani ya Afrika yengo bia munya lutu ati ya madialoge wa Afrika suvasharele tamo vendu abanobere ya sakunde banzuwa nzire ama rebelio
1: kobe na betu
2: tukasunga kandia vata shansa
3: wasinja enamanza homu kwanza lama wakurabu ati itwe ngawa ngawa pinzani na wunga ukukua likubuta wali ituwa kuma tukandirundia umediater itwa lira tukandirundia na hoja logi kandavera kuma Tuwaviri, awando wale karibia tuwavisu vya amandamano wetu awele wiju ye, na awele vendeju ye nyuma, kama karibia opozisyo, Chisekedi nga meri reyo, aye treva, tuwele kenzi ute ya mavi hika, ya odonasi seye, nombu sabi mwetu shoko tunimu mwurimi ya mwore, kande tukatuka amandamano, et awali ngene na kateba kia, itutu lewanduru, tukaishi mia kateba,
2: tukatuka manipulasyon,
3: si manipulasyon, entuwe tunimu kulekeze tungaba pinzani, masuluhisho kushomba nzisho tulindireyo okubando waliko butavali nero mulo mdua kataluka arelonde shomba nzisho wakalani konstitusyo inawiritina mdua ngana tudavyo uti basi chama nilema basi na maenda
2: me achini umo manda
3: ani umo manda demisiro mbuka sapre manda
2: wasinja
3: angana tudavyo ena chini umo manda nero eha yava ndewa chuti ya kala na kute na mengi awa tulisho machinzava rudocho tule
2: wasinja tomo basimi nyomuli ato kwa maa mkwanza la jene wasinja uka sokori neri ya inyo sakri
1: wasinja
2: wa matema na bikalimu wa manzava waka kurekerera
1: wasinja
2: Fabrice Mwene uka sonduri ya Assemble Pool la Republike na wasinja uka sa
1: wasinja
2: mtu kako kaya na Japol Murusu okori na eri ya Societe Civile bon me ni muandependant mulaike mkatolika na wasinja uka sa Japol wanduwa visuwisha kurekera mwendeve no arsani kapisa na wasinja kutsebo inyo mriatu kwa mane ni mwasinjo kwendi yengi tosha sungana
1: wasinja.

washinja kandi bahurikiriri aho si aho munemu kwa me programme eye chinemba tukata shabashima kunde kande akatambia ketru akuene kama viko ku radio kandi tukabashima kundu nereba buratute kande ryo abanganga abakaluru ku lupitali olwa Dr. Muringa twamabihika itunashingo ko murebanji omovile butembo no mobeni no moituri na handa na hande inyo mutabulere kende kino kandi inashingo ko cheche hende echutabulera mama kundi chikabi chini mkuu wa ticha okwika kiria amakoni okomurenge na mena nile shangwe metalike omunganga oko lupitali olwa Dr. Muringa omundo wau owebiro byosi antuka tunashukuru sana tena sana bote benye i wakati muko nafata programe za radio bila shaka wakati yako yenye unafataka shauri mbalimbali za afya shauri zenye zinatoka kukitukia Muringa hospitale ya Dr. Muringa inje ebiro byosi embereni tukechehende ngana baburanete ngawaza okunyoba nene si tuli bageni oko murengiono murebanji inyumukatu ku radio kandi biru byusi omochende echa lupitali olwa Dr. Muringa Muringa eri na Muringa nibombole kaula biru byusi kandi ni nasimama ngoko na utu wanabiryo walio cherochi umatu Dr. Muringa ne munganga oyuaka bina ne muberekira bandu biru byusi atino trahe oko makoni naye ukawa bihikeria eche kwanza akalete chipimu na rini ya kupima. Ini ya tokari minyo ukoni wabu ukwire. Na rena kuhedao ei hambe ngeneni ukoni wa ubaba. Kandi wa mai wa malwiri Dr. Muringa. Eserud esi ulita lama. Mbeno, iye. Yeah. Etukoni buwa tutembeno neve ndevendo. Hospitali ya Dr. Muringa. Njo hospitali yenye inapatikana apa Musantere vile ya Butembo. Apa kumwanzo ya Gudro ya Riki Nishasa. Deuxième parcelle. Mudireksyon ya kutaka endea apa eveshe, direksyon ya kurudia ivi mutiri. Donc, senyo nafika kumwiso tu ya Gudro, deuxième parcelle. Semi nasema deuxième parcelle, donge tu ni pale kugra route. Haiko kusema mbuta ingie mweveni ya kwanza, apana. Kwa Muringa. Antuka, merci kunye bote benye ulitusikiaka kuradio, ukakamata hatua ya kuenda na we angalia kama watakusaidia na muna gani. Antuka inje ngabi ni nimu simabandu uku nyuevu usi. Inyo mwabiri hiko kulupitali olwa Dr. Muringa. Kande mwabiri menya nilireveria. Ebyo tukanabu uku radio ngane na kwa nene kute ngani mabehi. Antuka Dr. Muringa naye uku makoni. Na kanabu watitu wa mabi hika mama kute baba inakendirevia ngama kuwa tikayati. Nerio endambieno. Tukana ere chende cheno, zaidi sana e chende cheno, chikabia mushahuri mbalimbali, esi esha ngana kuwa ticha, okuivyo ngana kakiri ya makoni, kutse okuivya iwa ngana itunza e uchenenia, omomaka eke yu, ebendovi omabe oma ebi wangana kulesha. Kande checha verereka, Dr. Muringa, inihandeke chitabu, kutinare chitabu, echirimu wa makuni ya wosi, nerina kaniria kuwo, nga wangana tunza wawutu, kutse nga wanga kolesha chinduchi na obukoni obo ukendi biwa maiwa ticha kutse bukonde tu ni deni ebukende lama antuka merci okunyobo si inyoma bare kwa mererembutu konde tukana tangaza rembutu ewa Muringa makadamia yeneyo embutu eko kombre embutu ya moli abando banene inyoma bare hikahalia mukayendo kombutu antuka ngaba sima isinga uto busubulero inyobo si inyuma abiriko ku lupitali mukaendo ko pomade kanusa ayo tukana tangazere biro byusi pomade kanusa tu ayo kabiso ko mutwe ayo kabiso ko okongambo ye servo ko michi okomsas antuka ikawe tikaya na moya ngabya home ikalire e pomade kanusa kandinga na singoko mune mukoleshayo volo muna uchu kukamuge wako akanandi kireko kati pomade kanusa super stima buhongokemo e pomade eyerikuliromo manindo tukasima okunyobusi inyoma bere tunge pomade eyo kande mwabiri owayo nga yekakola yet neri tukana bura bandu tutino chero kwa chero tukabitu nemo vendule vendu kutse
amahano wetu awakaluru kulupitel chero kwa chero tu tukanza tutingumbe etu nemu kwa merera balu ereve etu ababriko kulupitel kutse nao eu nemu kwa mechihendi shuata hiko kulupiteli ibiangana kuwa chicha antuka Dr. Muringa. Dr. Muringa anajikazaka kuendelea kufatililia eta yenye bagonjwa biko napitia kule kunyumba. Akabia biko hedawa neri akanza tenkumbe inatasha kukwa mererenga unemu yowuti. Wamanzi wangana hiko kulupiteli, kote wamanza iwa ngana kwa mechehendi, kundia chende chino ukana tuwa rutibu ano, inje muna hike wenyewe yo, kwa vya vitena vitena rio, nere hale, oku radio, antuka tukana subira ya bandu, aba kana tuandekera, aba kana tuwarekerako, nibu ambu, abu shabutu tukaba pokera, oku majibu mbalimbali, niliba subiria oku mabulio wabo. Dr. Muringa, akabi kulupitali, kweviru biosi, chero ne chero, ndambi ni ndambi. Okwabo usi, aba kawa za batikarenga kundabuwa mabecha, kutse kundia kasa, akatambika nama segera, na mabe yayo mbenu sini ndimwe yayo. Iye, Dr. Muringa, sharebo la halia, Dr. Muringa, akabi na nyuku lupiteli, okobu lindambi. Echikulo mobi usi, okesha abuka tuwa okuredio, tukabu uti Dr. Muringa, kutse lupiteli lwa Muringa, tukanza tutengombe, iwa bereta minyo hotu kabia, kutse hotu kaba neka, e adrese nyesa, echindu echonga na chibu webiru vyusio muma emisyon, nete, eritende menye adres eyo mundu oyo, kutse e adres eyo mundu oyune muhuri kiroku radio, nero chende cheka chabe hua, ukawa zutikarenga, suende shasha mubana, kunde abandoba nene, esaba katu uku radio, abanene bakatu bahatisaya. Kwanza, abanene bakabisi bashe program, nga tukabyo ku radio kuchiruchi. Na ilo tukanza tutengumbe, iwo utesi program. Hakana vya mwakati, itoka niria kuko, na wakati yako, ikakuwa ticha kutuwa temerako. Kumbe, iwa bereta minyo hotu kaba neka utinjo mundu oyo, na mabi murundia, na bereta minyo adrese yewe kutse wakaba neka. E adrese yina lubire. Kande tukabura bando tutino, wamabe hongoka kutse wamabi tukalu tunainga ya yotu. Antuka eukendi hika. Esibu wambuna riukende heri ye, na mo angabuli abala bibo kundachi, na mo angabia wataksimene, na mo angabia mundu fulani, na mo angabia mukadafimene, ukabulia tu wamabi kuhu kijeki. Eye londo, kijeki eyo musandre vile ebutembo, okomuiso eye guduro eriki nisansa. Narutu olupitali, olwa doktere Muringa. Antuka, oyu akindi kuhukabu ute Muringa na kikubra tahalia, adrese tunakwaka na tuko na mbea batu kama, senye unafika kumuanzo ya gudro ya riki nishasa. Na mina sema muanzo ni kubale benye vanaiza tokea, koteza hapa Kambali, bote benye wanatufataka hapa Mufuru, bote benye wanatufataka Mubuhira hapa 4 kilometri, bote benye i wakati muko nafata radio makoteza za hapa Mubeni, Maboya, pale Mukabasa, Kalunguta, okase Butembo. Nerio, iwe tukani kubra tutu oko mwanzo eye gudron, eye riki nishansa. Antuka, senyu unafika tuivi kumwanzo ya gudron ya riki nishansa. Tumbu unaigeuzia mudireksu ya Mutiri. Erebunda, uwabianga wakata sasu bahayi, e Mutiri, kutze eveshi. Parasele ye kwanza, ni chibatimachi nenene na chini yao chikule rizon, na bataksimene bakaeba niyaho. Echibati mecho chere kwa mabalko na mabutika wabandua niyaku, aniyaho. Neru ahiko kuchibati mecho. E parasele tu eya kabere. Okunandachi. Okata kisube kijeki. Olupitali. Olwa doktere Muringa. Lolo. Neru wabulia. Haliomulango owa manzanza. Aliko kuler. Eye rouge. Na ahiyaho. Tuwabirete kawe farmasi nene. E farmasi eyo olupitali. Omo kabe mune. Emebat ne shombuto na bindo bindo binene nga shopomad na bindo binene aranga byali amoli awabere awabere era akabina niomo abanga na rundi ya makadamia abanga rundi nibombo e shombuto mbalimbali wamabi hikamulia antuka iwa mabi hika ne ukawa biko kulupitali olwa Dr. Muringa olotukana batangazire biro byosi erika halia mama sibombo bakabula yo mundu yobenene
ribu tubo kanga na ye kwa mfano na mobi angabi ya makarete lektere kutse bindu fulani fulani iye ebrenge bi kwanza ishe usaga ukawa bikalia abanga ngabaka kukukayanda eke utu nalio unalio wiro umurenge uku radio na ruwa bikalia waba utinje antuka ni nalio wiro ku radio na rio na yengasa ngasha pimisaya na ruwa kakuongoza iba kuicho ku reception reception yetu iniaho Neri o reception inakuandikira karne. Akarni yako omundusha litu hako kutu omundusha lele hako. Akarni yako tukateka kwebio tukana handiko mu mamashine tukapimisa yo muntu. Twanganateka kwebilo bewe, twanganateka kwe miaka yewe, twanganateka ko niba mutunga ukasara na hiselo banza tu ne niba munero. Twabe handika karni yako neri itwa kuingirio mo chumba ngoko olwembolo lunalie tsuka Lutitu eche kwanza tukale techipimo. Nerio halia tuwete hoko mashine eika pimisa ya echu mechi nga waza mureba nene inyuma berlaba kucho. Mureba nene inywe esanga wiroko chumechi niwa dayore muna shicho. Na kande chama bilu chayere tomo omo menge nga checha yukubi usi. Echuma echu tukapimisa ya mwabandu. Echu mechi. Uto wa hiko kulupitali, tuweta halia huko chuma, kandechekana kola luba okobando. Sibu ambona rio mundomo umachanganamu kola kweri nga sango makutishu sahibiri, ye, ne 10 minute, e 10 minute antuka, yito sire, e chumecho, icha mabiku kanja, enzu koyo bukoni wawo, ngabuka tsukabuti, kutse echi, echi kakukosera, echi karekua vio kalu ala luala. E chumechi, chikaka na ya, Icha kanja amakunia usi owali omomobere. Icha kanja amakunu omomusasi. Omusasenga nemo basulatu omomobere. Icha kanja amakuni owali omonda. Kutse ebindwe bikati mbati mambo omonda. Icha kanja amakuha. Amakuha wawu. Ngakaba sulati na mwangabi ya meso. Na mwangabi omutwe. Nibu ebyo si na mwangabi ya michi omusasi. Ebyo si ebyo omunganga iuwene wene. Ute wabu wane miyazi utahanoha kaluma. Iyue na uniakana kubarate. Suka noha noha kaluma. Neruwa mwuru antuka nesa henoha ne muluma kote hakana luma. Nerio tukaa tuwa bipi momondo. Tuwa bita minyobu kunyobu ukwire. Kote ngabu watuka bote. Nerio itwe okulupitali. Itwa kutengere dawa. Eyi hambe ngene nubu kunyobu ukwire mama. Nerio ukaibine mukoreshe dawa. Wabituka nane dawe tu. Nechero chi uma ukanywe dawa. Omoka gala ake dawa. Omobere wawo. Akana kubra tikarenga tu. Akanduka nama kuyamu. Omobere wawo. Akana takubra tanduka. Tu hanama viechendu. Echama yetu lukubuko nyoboni kwire. Neru kabereka satu. Kutsebero bebere bisatu. Kutsi yenga ngomone mkoleshe dawa. Egoteri baba iwa tukereba nashio. Enduhi iya huomomovere. Kunde eunemu pate dawa. Eye kanza yetengumbe. Elengo nene yikaya tibito kochi. Okubuko niobo. Antuka obole mundu uyane mkoreshe dawa. Okulupitali ola Dr. Moringa. Se wangalua halia. Ngokowa hika hali yetu. Esanjama tukasima okunyobo si. Inyomu kamu wabi yuwandeke. Mukana si mabanganga mutanduka abanganga mukuwa naya kundinje ehali ya yunahikamu hano kutse na biri tukiriyo wandeke ehigutsiri na biri tukiriba nayo enduhi ya biri homomobere embende sere saluma omobere abiri byanga matasha yo wandeke ko chitak ali nga manduhi nduhi kutse riyo wanga uli tuhere kutsibutsipo ko chitaka Nero ibi ya vyanga vyama kea kutse ibi ya vyanga vyama kuhuamo. Eyo siye dawa. Nerio amakoni okulupitali olwa Dr. Moringa. Tukana kangana ya bandu ngoko amakoni apishene. Nibu ambu amakoni apishene bo mama. Amakoni apishene tu echindwecho mtu wakare menyacho tu. Owunde anganalwa lemichi. Owunde anganalwa lomutwe. Owunde ye mbinde, owunde olubanzalo musasi, owunde angabe ni stoma, owunde angabe ni meso, owunde angabe ni shombiko,
onde nga nabia mbeno emichi yo msasi, onde tenga nabia ni chikuba, onde nibo amakonini mbali mbali. Nerio, tukatu wabila ngira makoni wa mundu, tuwite hali ya hoko vyuma. Ebyo tukana kuhamu ebero, ebyo resha vyu kala hoko vyuma ebyo, nerio, ibyo weti chobukonibu wawu, iwanganabi, iwamala maluba. Hali ya tuwite hoko sal de massage, nerio, tuwa berete kamu ebyo mambali mbali, ebyo kawatikana ya nedawa. Neru edawe yune munywa kando nemu labano mobi umebio. Neru kala ngira edawe yune munywa yo mama. Ebi umebio vika ebi nemu eticho mobere. Neru omobere wawu iniapokere dawa. Kande iwa tukerevya iwa mala maluba. Kundi abandoba nene baka tuika kukulupitali kuhalia. Uka yali vyo mundu. Neru inakobera chantuka obukonibwa yubu. Navre pate dawa nesho dawa. Omovero venene. Ehe. Neru ekire yo mundu hakabia muindambi. Ia kolevero venene. Okwevia isa halie vyuma. Evi angana uwe ticha. Obukoni obone dawa. Omovere. Okwevi nangana tasha yu wande kiluba. Neru ukawa vitukanane dawa. Neru itwa kuandikire seance eye vyuma evyo. Kabiri okoyenga. Kutse kasatu okoyenga. Kutse uwabiuka laba kucho kweviru vyusitu kali vihali ayo ulemo. Omosali de massage, antuka tunite momuko okovanganga. Wakana tulokomundu, owe michi, iba nakulabia kwevial, iba nakulabia kweferi massage, ebyo mambalimbali vina halia, neri ukana lua halia, na omovere mama, uwa no utikwishi omovere, tu ne confiance ya samo yetikwishi tu unemuende lama. Nero tukabwe rabandu. Inyuevo osi inyumu kana tuwa ukuredio. Robe nene. Tukatangaza. Tukababere kira. Antuka. Tukababu rabu. Tunemu tumikomoku enene. Nibu wambu. Wamabi hikari ya baba kutse mama. Mbeno shu endevi ya muhanya. Elibu utineri wangana hikaneji. Neri ya katambika wako. Ika ihere rabole. Ebyu kwenzi ye. Tunemu etika ya bandoba nene. Oko makoni mbere mbere tuwa mpimo mundu. Tuwa muhe dao. Abandoba ne mulama. Neriongana burabando ni trino. Echindo echo mutrele minyo moma kamu eyo. Obukoni tu. Obukoni bukala ma. Isi watu wa mahuka butimbeno. Kunde. Wabriko lishesho dawa senen. Seoleta lama. Uterio wa mikirie dawa. Iye. Yeah. Esao mduwa kanyo dawa. Iwanyo dawa, nyo dawa, nyo dawa. Neri obukoni wawo, ibu anere lama. Chikaka nga ya chiti kwesi buwano. Edawe yon, sehamba ngenenu obukoni wawo ukwire. Kundi tukana kana yabantu, tukana kangira yabantu tino. Obukoni wuma. Wanganare komovere. Iwanganibi wa ukowa akaluma. Awali nga maparitisenge okobukoni wuma. Antuka obukonebo woma okwebe iwangana lumia omobere okomasehemu ngamatano antuka isi wasangala. Obukonebo umerera wangana rek omotu ni aluma. Obukonebo umerera wangana rek omobere uwa uwebienga uwamo omobere uchitia chitia ni uwamobere uwebienga uwamo obulinga burigevu. Obukonebo umerera wangana lumia mbendi. Obukonebo umerera wangana rek utabiu kayatu. Obukonibu mererobo. Wangana kuletera netasyo. Neru iwe. Uka wabita minye echi uma echo kwebio. Neru ohotu kana ikosera. Haho. Neru iwe yetunza echi uma. Isi washi enzuko yacho. Ngachatuka chit. Omutu ni aluma. Chi uma echo kwebio. Neru ohotu kana ikosera. Haho. Neri iwa yetunza eche uoma isi washi enzuko yacho ngachatuka chit. Omutu ni aluma. Che uoma echo kwebio. Neri ohotu kana ikosera haho. Neri iwa yetunza eche uoma isi washi enzuko yacho ngachatuka chit. Omutu ni aluma. Che uoma echo kwebio.
neri oho thukanayikosera haho, neri iwayatunza ekyighuma isiwasi enzuko yakyo ngakyatsuka kyithi. Omuthwe inyaluma, kyighuma ekyokwebyo, neri oho thukanayikosera haho, neri iwayatunza ekyighuma isiwasi enzuko yakyo ngakyatsuka kyithi. Omuthwe inyaluma, akadunga esyodawa yekazi yiwe akakolhasyo. Kandi nekyindi kyindu kyekyitabu, ekyitabu ekyo ghukawabiyirakyo kyikanathawathikaya erikehya esyofuranga esyesyodawa esyothukabya thukayaghulhayo kundi hakabya mwesyondambi omundu wanganayiwathikya. Neryo edawa eyo ghunalya yiwathikayamo yikaa yabithalhuka mbino omu nivo yaghu kutse omu experience eyoghuwithe. Neryo ibwa iwasighirira ahali abanganga ghuthi ibwa nongasa obukoni bwayi basi bobo. Kandi nilhune mukolesya dawa fulani neryo basithu kalenga nikyindi kyindu neryo omunganga inakuha edawa naho kwanza okwiwathikaya eyo ethukine nomumaka kyikanawathikaya banene. Omuthwe akanalhuma ighuwithe ebindu ebyaghukanakolesaya omuthwe inighuwana. Ekyikulhu omwa byosi tu lyerihamba eaddress eyoho thukanabya kandi wamabya ighuli hali, abahali bakanasa ibaheka edawa iyayabawathikya kundi thukalhwa ithwakobohera edawa ngomundu anganalhwira omwa kalunguta, abandu abo omwa masoya mweyo, abandu abo omwa kyipesi, abandu abakasira omwa lhubero mweyi. Neryo ghukawabihika ewa Dr. Muringa iwamubwira ghuthi ingye antuka eribya engasa eno nihali. Neryo esyodawa ithwakuhandikirasyo, esyodawa antuka ithwakuhasyo neryo iwabya ghukakolesyasyo bolho bolho eghunene keyo namuyangabya nihali. Thukabanika omwa ville eye Butembo, omwa centre ville eye Butembo, oko namwiso eye Goudron eyiri Kinshasa, oko namwiso tu. Nganabwira abandu nithi eri Kinshasa ye Goudron eyiri mwa mawa mukathikathi, neryo isithwakolha confusion eyiri Kinshasa neri Dambiase. Eri Dambiase niyindi neri Kinshasa niyindi. Eri Kinshasa yeyikalhwira omwa sorti eyolhupitali lhunene olhwe Matanda. Neryo wandaghalha muyo ti eyikweyo nibugha ambu oko bakalhwira Matanda, Nziapanda, omwa Buthahira mweyi, omwa Rughenda mweyi, omwa Bulema nomukaliberyo mwaha. Iwe thukanakubwira thuthi okwa mwiso eye Goudron kundi ghukendikyima omwa Goudron. Neryo wabya inahika okwa mwiso eye Goudron olhupitali tu olhwa Dr. Muringa isiwangathubulha deuxième parcelle, eparcelle eyakabiri neryo iwabulya ghuthi oho wa Dr. Muringa. Abandu bakabya ibanehalya esyokazi kutse emibiri ebiro byosi abakapimisaya abanganga bethu bakatsukira eripokera abandu okwa saha moya na nusu 7:30 yikabya yabibya 6:30 abakasyapimisaya eryo eghukisyabya okwa bamunjakya. Kandi thunamubwira abandu thuthino wamathabulya abanemuhika okwa lhupitali olhwa Dr. Muringa okwa nariki nikwaha, abandu banemubya banene sana, abandu banemu

teributi baki kutimbia asane kenze dolari yaune saheno. Kutse utu andekere utu echitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabia chitabu, sibu ambone mwote ributi baki kutimbia asane kenze dolari yaune saheno. Kutse utu andekere utu echitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabia chitabu, sibu ambone mwote ributi baki kutimbia asane kenze dolari yaune saheno. Kutse utu andekere utu echitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabia chitabu, sibu ambone mwote ributi baki kutimbia asane kenze dolari yaune saheno. Kutse utu andekere utu echitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabia chitabu, sibu ambone mwote ributi baki kutimbia asane kenze dolari yaune saheno. Kutse utu andekere utu echitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabia chitabu, sibu ambone mwote ributi baki kutimbia asane kenze dolari yaune saheno. Kutse utu andekere utu echitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabia chitabu, sibu ambone mwote ributi baki kutimbia asane kenze dolari yaune saheno. Kutse utu andekere utu echitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabia chitabu, sibu ambone mwote ributi baki kutimbia asane kenze dolari yaune saheno. Kutse utu andekere utu echitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabia chitabu, sibu ambone mwote ributi baki kutimbia asane kenze dolari yaune saheno. Kutse utu andekere utu echitabu echo injeni rifeno okomwati yoyo. Antuka macho kwa macho uke langirabio. Na mocha ngabia chitabu, sibu ambone mwote ributi baki kutimbia asane kenze dolari yaune saheno. Kutse utu andekere utu echitabu echo injeni rifezi. Tukabiri kirebu usi. Inyumukowe mbendengo kwa ikaluma. Mbendi ya bie kaluma. Kutse ahikuwa yumukunde ya bie kaluma. Kutse holu Trump. Kutse uwa bikuwa mwere tu antukani sana vapa. Omochi kuhinga takibu anetino. Wa mabio uwa mwere ya kaluma. Uwa lua yeka sababa kutse mama. Neryo iwa lua TV telupitali. Itwe banganga. Spituli tunza ama konyoko mena. Ali utu katunza makoni okwe kwa manango ko unemuta yowa. Kutia kaluma haa. Na mo omodawa kuti omo katambiga ki okwe kende vya naye. Eri nari obuko nibo ushiri enda na holua. Ale we echikulomobyo si. Kumbe iwala matu edawa tuave kuhayo. Okende yeka sababa kutse mama. Uwarundi ya katambi. Nari iwa tuyo kulupitali kunde tukavya etu nehalia. Ndambi ni ndambi, tero ne chero, antuka tukabe etu ne halia. Wabiri ya pimisha, ahande, kutse, ngoko unayasi, wakane bane mukobwera, ame na ubu kuniobo ukwire, ukende yekasa, uwa ikwire yo tukaba nika. Tuko nasaidia sana, bale venye viko na probleme ya asme. Wabiri lwa liromo chikuba, na ilwe chikuba chikabia nga kachika kamo mureru, kutse ukowa echiku banga chili tuhire. Ukalia nebyalia ibi abyanga abyama abe hateroko mutema. Ukende yekasa baba kutse mama. Basi tu edawa ikana watikaya omundu. Kandisho dawa sinimu watikaya bandoba nene. Nechiku bacha uchene muendelama. Muba kuwiriri ambombeno ukuri ya kanywa hemoroid. Nari okabu langa karekat. Ukende yekasa tu itwe. Aka moroidi yako tunasinga ni kanduchi. Kande, kandi tunasinga tukaka tepetako tute kunde tu kawitu wabu hakobu wabule. Ukala ngeretuno moyenga ngoma. Ika luka soba e yuka luira. Mbeno, baba rekubera ambu kwireyo obukoni. Ambu nikist, kutse ni miom, kutse ni vibrom. Ama termia warengayo, narukabu langa nichi. Antuka, yise iraje.

Nerio omoberobi niye yi. Kwanza ikata tsuka yeti. Kwanza nembere ni kweyo. Yasana yeti. Kwanza iri niye yi. Nibu ambo omo, ngoko tukana tukabi tunemwele ushabandobo omobero wa mundo. Eirini nayo ni yokosho nzoka esho monda. Omochi kuhichabyo. Nerio enzoka okosho nzoka esho monda. Mwamabi monganevoka. Hakana bi esho dawa. Etukabutu esho ni esho dawa esho nzoka. Ambo mwana alwere esho nzoka esho monda. Nerio erinye inayo ni okosho nzoka esho monda. Nerio tukewe tikaya okomundo ya lwere yobuko niobu. Kunditu tukabi tunashi. Nga buso sirebot, nga abokabi ya nabuti wa momoberi, iwetu ninywa dawa, kutse nikoreshe vyo tunemo kobwera, tu kala ngera, ahabia haka loma, kutse nga abia abare kukola nabe, basi iwa iwa natu, obuko niwa treveta, antukisha aliluba nzalo silosi. Iwa abibuko wabaka wambama obuko ni, obwe tifoide, unashi, kera, esaya na wabaka wambwe tifoide, Nari wabula etifoide na yunga ni kanyamachi. Kote babi kubula ambo yu ni malaria. Ituwe tuwa bere menyango kutu ni kapururu. Nari situ wanga menyango kukwesi. Na nomu kwa otu kahomula. Kote bindo yu tuka kule saya. Etifoide na malaria vyanga natu hamba. Omulu ra maete. Omulu ra mazengere. Nari tuwa betu kabula a malaria. Kote nga nichi. Aba ndiba nashi a malaria ngo kutu wa mabilu mwane mustik. Erio wayo. Aba ndiba nashi ngoko tu ni kapururu. Base wayo. Rero munashi. Ebi nduwebi. Ebi tukitamu kapururu. Ngabe kaya romundo. Vyo vete. Neryo eshodawa. Sia virihika. Aba ndo tunamove eshodawa. Omola baraka alako mungu. Omovere na mua wabiri wawo utia na utia. Kote wabiri wawo nave. Antuka omola baraka alake dawa tu. Na kaa alako mungu. Aba ndo tubane mulama. Neryo tukabra abandu tino. Wa mabiri uo mabiri ya kaluma yikase chisi, yikase baba kutse mwala, ukende ikurukulu pitali. Aba ande ame suwa kase saa, ame suna vya kaluma, kutsi ya matu enerio wa, basi wabiku weringa hifilimbi hifilimbi. Narutuna utu yeshoda ushutu kana tuwa irayamu, esi ndizi tuanganeri ya okutu kwao, nariutu omo veroveke, evyo nalia kule sayedawa, lazima, esanjema, yevye iyanganabye tu abande uwabyukowa ebiringa bitingiri tingiri amauluna byeka ibimbira bimbera uwabyuka bululubanza nganichi amauluna byeka bimba kutse wabe yanda halya na halya uwe kabisa bisonde byenga byamasomo mulero munene abande omubuliatero uwabyuko obuliatero ngabukaka mu mulero munene kutsenga una muli atukuchinduchi nibwambo Nibwambu nalo ilu abiatu olubanza olo abane neba na wet arewe omulabere dawa tune muwe weticha okulupitali olwa dokter moren achikulo mobyo si reri ambe address eyo hotu kabaneka na ndambini ndambi wabiba na katambi ukitu ya yahalia antuka tune mupoke wet arewe omulabere dawa tune muwe weticha okulupitali olwa dokter Mwereng achikulo mobyo si reri ambe address eyo hotu kabaneka na ndambini ndambi wabiba na katambi ukitu ya yahalia. Antuka tunemu po kwet arewe omulabere dawa tune muwe weticha okulupitali olwa dokter. Mwereng achikulo mobyo si reri ambe address eyo hotu kabaneka na ndambini ndambi wabiba na katambi ukitu ya yahalia. Antuka tunemu po kera ye eyo muluvi reha mwaha nerio ahakani manabarulaje. A okunandachi kwa ha, eyo ye ropwe la semasa. Neru wingiriro mudepo, wingiriro muaveni eikabia mwisho depo esho buhuti. Neru wabingiro muaveni eyo, ayo tukitamu aveni de martir. Aka aveni yake kwanza, aka retamboka. Wabingiro muaveni yonero, mwili yaka katamboka. Dezio mparsel, ukendela ngerano kuluhimbo, hanahandikire atibasi, olupitali olwa Dr. Moringa, hanoho lune. Ebe handiko biniyahu, naruungiru wa mumwisi, narubalu nene, abanga ngabetubaniyahu, abo mobi ya labi ya muringa, aba kakolanga muringa, nibu ambu muringa niyahu, ndambini ndambi, okuchipimu, okomovati, asawe ndiye shodawa. Abo si, aba nemu tukwa mumu isare, wabihiko mumu isare, moha nomo pa, isare, tulioko radio maarifu, radio maarifu ikaba nekahali stade, ali andene nene.

eye Movistar, eye Raison, eye Airtel. Aha. Voilà. Aho wa mabi hikaho, neryo oko Radio Maarifa olupitali olwa Dr. Muringa. Tuniaho e adresi ya mabi ya nama hamba. Kusi tu wa mabi wa nama langraho, haa hutu oko Radio Maarifa olupitali luniaho. Abo si aba katu kwa Musandreville, eye Butembo. Tutitukaba ni kwa Musandreville, eye Butembo. Wabi hiko kwa mwiso, eye Gudro, eye Rikinishas, oko mwiso. Kwa bakali urenzi ya pan, tungawari tuko mwiso ye Gudro. Okoba ngali ure mkambali muhano, kutu ya mfuru muaha, kutu ya mutanga. Tukende kutuko mwanzo uwe Gudro Eric Nishas. Deuxième parcel uka takilo le roko. Oko chilalo eche kijeki kutse omo direksyon eye kata shaso baha ye emu tiri. Eche hindicha munabu ire ahongabu irachu. Oko mabulion. Tukabi tunea linyo ko shio simu. Na everove nene tukabi tunio mo oko lupitali kuhalia ndambi ni ndambi. Chero ne chero e ukenda yekasa tu. Iwa rundi ye chero baba kutse mama. Iwa sha ike yotole. Ukasha labo movioma. Ukasha leba anga beka kolavet. Ukasha leba yomovere wawu. Ngatole riedawa yere yet. Ngatasha kusire nimero AI na ya Dr. Muringa. Inimero ya Dr. Muringa ni 09 75 84 13. Ayo siye nimero ya Dr. Muringa yuwe newene. Wangana ulene initoe 1000 francs kwa mura mchako. Zei brevet. Antuka akapokera bandu abusi abusi cyari bwatineru ya buti akasololu ye ayi injenga metalik ngakolesa ya 09 76 36 39 18 09 76 36 39 18 enimero yo ayi yeyo ngatasha sima inywebo si inyuma na matu akatambi akaleto olkerera na ngatasha sima okoba kuliabo si abo kulupitali abo olwa Dr. Muringa inyuma na kuamire omorenga waye kundinga nasingoko semorebolera chehende konde tu mukabe munahalia emyeti inuene. Antuka epomade kanusaitinyo kulupitali. Wabiko kulupitali olwa Dr. Muringa. E akanywa pomade kanusa iswana eribu la yayo. Epomade yone muwati chabandoba kutsevotsevu. Epomade yeyo okomutwe, ehoma. Okomyeti etifoide malaria. Antuka ni antiprostate ni antipuazo. Yikata shaka kayemichi ayo musasi. Uka kureku yotu. Efaida yayo seyere huamu. Ni eliko lesha ebiru yoshi wabi anza. Wabi kuraku yutu watasha chingaka kuningu. Antuka seyere huamu. Epomade kanusa. Super stima. Eyenga. Eye kasa. Nga waza imu na uti ya programe. Eyo muna ambiri omomu tuwa monda kenda eke. Muna singo kutu na uti omuhinda nomu nene. Omobu tembo. Oko hotele bilive. Eyenge yi. Antuka. E programe inyomu abere hambayo momutu eritsuka kerana kera. Echiru cha mabihik. Ye yenge yomunja acha. Ituwebo ushi. Tukase voko believe. Omu mafundisho owe chetabu chiria. Echo nalia kubirako. Oko mafundisho mbalimbali. Neru emiati ya chetabu eyo. Tukaya fundisa ayo avandu. Erenge romo seminari eyo. Ne ule chetabu tu. Na erenge reri eyo tu baba. Ni wambungo kona ili kubrand. Akarasi neke bure. Neryo moyenge yo munja acha. Eyenga tu eyo munja acha. Uyekase. Wamaba nekenze dolari ya uyo munabwire. Kutsi yo munja acha. Neryo wanganatu berekirako. Esho nimero shesho. Ewas uwashende chitabu. Neryo wabe pate chitabu. Neryo no moyenge yo. E chitabu echo tu ukesha kanga yacho uti oko mulangu. Tukesha vyo kotele bilivyo kona grerute kwa ha. E seminari ya yo kutia mafundisha yo. Akesha tuko kosa ine.
10 registe itwabwo ko 6:30 nikiro chikulu nikiro chinene abandu shimaburirawe chiro echo pardon antuka tukabirikira abandu abo sina mo wangabya ura hale antuka uyeka sen eyenge yi yihike eunie butembo no kunyobo sinyo muri butembo ngawaza amatayarisho au ko believe anabretangazuru kushu radio sinene ke eyenge yomunjacha okobilive nibwa mushiwa mukande hachishia abero benene ngawaza munalangire erilwe munabwire pako muyenga nga hachishia abero bengai antuka e program yeno yine confirme tukeshika luko hotel believe omwanyanemo ebitumbye biwenewe benemo na abandu bakesha sebaho omubi wene nero changana temesha wa mayase bahu wene eunali ayayi okubi wene echiru echo inyangana bura abantu chikana byechero echo shwende shabarerwa kunde chikabi chiru chwene kandi chama kuwa ticho kwa bindo benene tukabura abantu bo tukalibu okobule mondo oyo akende tunga katambi akarisha sabanetu omumafundisho oko tele believe itu tukana bura abantu tino kubali kubadilisha maisha yako kupitia shahuri. Itika kushanje maisha yako mukosei. Kosei antuka inasaidia kamutu kumpatia savoir vivre musosiete au kuji tenganisha na vitu vyenye haiko vya faida mudunia. Omoyenga tukabale ndo kubelieve mubye banene abetabu nebenene kandashimo ngabo wabyo nebenene kutsebo. Bas ngalu mochendeche munabwire tukendikania na bilwa mucho. Oko telefone tukabale ndo kulupitali ndambini ndambi mukendi tuaya halia echinyocha yecho mwiso wa mabio wa moberia kalumu yekase baba yekase mama tanyo kubinini tanyo kodawe tu ikana watikaya isi waiko terayoko bukoni o mungu we rilamia abalamaye no mungu we mijisa antuka esha kulabako tukabasima o mungu avyeneye.